kolo anya de lota ni fa buna welu bido ga enwele gi njedebe ifa buna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube ga